Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ kú àlómọ ni ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan bẹ láàrin wa tó ti dókun ṣùgbọ́n òun ó lu sókè alẹ́ gbọ́ níṣẹ́jú yẹn ká tó lọ.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni adebita ti bi re agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wo le ti oni te si bo ti oni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo ga eyan merin inu amere re baba n gbadu enikan sun enikan wo tan enikan lo re to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe ba to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi o ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ile ri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo o pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa bayi wa e lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ki ani n beere sugbon ta gbara ba de n ta beere won o se kini won o fun wa won ta watch won o wa jade won ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin o tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa eti oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.